0: Rania, iya iya iya. Sajumlah ulat dia balat, iya iya iya. Yap, kadi kadi kadi.
1: Walak lan Gusti.
2: Angga.
1: Hancur ke semua pakai kunci.
0: Ya.
1: Abdi Gusti ngahancur ke semua pakai.
0: Ya, diterima kukula.
1: Ayah naon ni teh pelan Gusti.
0: Keklanan, keklanan.